0: Bang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM.
1: One music, one voice, one mission,
0: one station.
1: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM.
1: Dai.
0: Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita, alas 9. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. US tumangging palawigin ang pangmatagalang trade deal kasama ang Canada at Mexico. Nagpa siya ang United States na huwag munang palawigin ang kasalukuyang kasunduan sa malayang kalakalan kasama ang Canada at Mexico o ang United States-Mexico-Canada Agreement o USMCA. Sa ilalim ng USMCA, kinakailangan magkasundo ang tatlong bansa upang otomatikong mapalawig ang kasunduan hanggang 2042. Ngunit dahil hindi pumayag ang United States, kinakailangan na ngayong magsagawa ng taunang negosasyon ang tatlong bansa para sa posibleng pagbabago sa kasunduan. Nagbabala ang ilang grupo ng mga negosyante na maaaring magdulot ito ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya ng North America, lalo na sa mga sektor ng manufacturing at agriculture na nakadepende sa matatag na kalakalan sa pagitan ng tatlong bansa. Ang USMCA ay sumusuporta sa tinatayang $2 trilyong na kalakalan bawat taon. Ayon sa mga opisyal ng kalakalan sa United States, nais muna nilang magkaroon ng malalaking pagbabago sa kasunduan bago sila sumang-ayon sa isang pangmatagalang pangpalawig. Yan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacuño.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga. Narito ang oras-oras balita alas gis hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Henry alas 8 ng gabi noong Hulyo 1 ayon sa pinakahuling ulat ng DOST at PAGASA. Sa tala, alas 3 ng madaling araw, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 610 kilometro sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Humina na rin ito bilang isang tropical depression na may pinakamalakas na hanging 55 kilometro bawat oras at pagbugsong umaabot sa 70 kilometro bawat oras. Bagamat nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, patuloy namang pinalalakas ng habagat ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito, nananawagan ng DOST at PAGASA sa publiko na manatiling mapagmatsyag sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng ahensya. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Iyan ang mga balita ngayong alas gis. Ako po ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Adam Aguito.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Mm-hmm.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.

0: Tikman nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Daet.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.71 Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita, alas 11. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Umalis na ng bansa nitong Miyerkules ng gabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na opisyal na pagbisita sa Canada. Layunin ng biyahe na higit pang mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng kalakalan, depensa, enerhiya at seguridad sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, ang kanyang pagbisita sa Vancouver mula July 1 hanggang July 4 ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada sa loob ng 10 taon. Aniya, patuloy na lumalalim ang ugnayan ng dalawang bansa sa mga sektor tulad ng defensa, agrikultura, edukasyon, kalakalan at pagpapalitan ng mga mamamayan. Naka-schedule din makipagpulong si Pangulong Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagmimina, renewable at nuclear energy, information technology at business process management, telecommunication, cybersecurity at serbisyong pinansyal. Inaasahan din naman mabubuo sa kanilang pagpupulong ang isang bilateral plan of action na magsisilbing gabay sa mga susunod na hakbang upang higit pang mapaunlad ang ugnayan at pagtutulungan ng Pilipinas at Canada sa mga darating na taon. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako ang inyong tagapagbalita ngayong umaga, Akiza Bacuño.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Gen Z!
0: Gen Z.
2: Pinoy.
0: Pinoy.
2: Pinoy.
0: Gen Z.
2: Tugsdugang.

Gen Z, Tugstugang Pinoy. Pinoy, Gen Z. Sa One Radio.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magbibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepsio, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepsio, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond.
5: One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio. One
2: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z, so One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dai, tindugo na Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.
5: Gen Z!
4: Gen Z.
5: Pinoy.
4: Pinoy.
5: Pinoy.
4: Gen Z.
5: Tugstugang.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 101 Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: Noy Gen Z, so One Radio.

0: 1 o'clock.
1: 99.71 Radio News FM.
0: Your best source of news and music. This is 1 Radio News FM.
1: One music, one voice, one mission,
0: one station.
1: 1 Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang 1 Radio News FM.
1: Dive.
0: Tindugo na Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 1 Radio News FM dahil Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Papakusugo na kan syudad ng tabako and police visibility sa mga eskulahan sa syudad bilang parte kan lakdang na mamantinir ang nakaligtasan na kan mga estudyante kasunod ka ng yaring traherya sa sarong eskulahan sa Tacloban City. Sigun kay Mayor Ray Bradis, papakusugon man ang koordinasyon sa mga barangay asin mga tanod mantang padagos na piging ganyar ang komunidad na makisaro sa pagpapalakop baka nakamalayan sa paglikay sa mga insidenteng pilisir na makaapektar sa seguridad asin kapakanan kan mga jovenes. Mientras tanto, naglalao man ang alkalde sa mga paaging ini dahil mangyari ang traheryang nangyari sa Tacloban asin padagos ang nagkatoninongan sa syudad ni Tabaco. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aramo kasi Erickson Brutas din. Tuguna.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on 1 Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .et.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .et.

0: 202.
1: 95.7 One Radio News FM.
2: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
3: One music, one voice, one mission,
2: one station.
1: One Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one.
2: Ito ang One Radio News FM.
3: Dahil
2: tindugo na Bicolandia.
4: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natin sa inyo. Can best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika asin na supermarket nationwide. Pinag-aantisiparan na ka na Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na magkakaigwanin 2-4 na bagyo ngunya na bula na kanhulyo taong 2026. Sigon sa State Weather Bureau, padagos na magiging aktibo ang southwest monsoon o habagata na magdadaranin paminsan-minsan na makukusog na pag-uran, partikular na sa kanluran na parte kan Luzon na sin Visayas. Dugang pa kadahensya na ang enot na bagyong unya na bulan iyo ang dating low pressure area na naging ganap na bagyong Henry kan Miyerkules. Mientras tanto, pinaglalaoman pa ang paglaugkan mga masunod na bagyo na papangaranan na Inday, Josie asin Quiapo na posible nga tumama sa Eastern Visayas asin Luzon o magpakusog kan epekto kan habagata. Padagos man na piga papagirumduman kan Weather Bureau ang publiko sa posibleng pagbaha asin na pagrasay nindaga huli sa mga pag-urana sa mga masunod na mga aldawa. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Bernadette Banawo na tintuguna.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
6: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: 101 Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawala.

0: awalan ng kapayapaan.
1: Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Tit.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: A minute before 4 o'clock. Retro Jam on 1.
1: 99.7 Radio News FM. Your best source of news and music. This is 1 Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. 1 Radio News FM.
2: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang 1 Radio News FM.
2: Tindugo na.
1: Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 1 Radio News FM Dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia, uwi na ang Barreta sa oras na yun. Atod sa ido, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Madagos, ana pangapodana kan grupo ni mga drivers na aksyonan kan gobyerno ang mga kumpanya ni Langisa na dahil nagsusunod sa tamang presyuhana. Paliwanag ni Sorsogon Integrated Transport Federation President Ramon D. Alca, natuyong nagkakaigwanin paglangkaw sa presyo, otomatiko ininga pigpapautobkan mga oil companies. Alagada kung nagkakaigwanin big time rollback, daima nagsusunod ang kadaklana. Kakarampot sa nasubot, na pigi-implementar na tapya sa presyo kaya haros daima nagkakaigwanin pagbabago. Nangapodan ang grupo, napapanimbagon kan gobyerno, ang gabos ng mga nag-aabuso sa presyuhana kang langisa uli sa dakulang epekto kaini sa mga drivers. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on 1.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa

0: iba, hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
6: One Radio 99.7 News FM. .net.
0: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on

0: 30, Parada 30, Sayduna Mandadango, Parada 30, Parada 30, Barreta International, National, Local, Sports, as in Weather Update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta, Parada 30, Parada 30, sakay na, Parada 30, Parada 30, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91.3 News FM Tampaco City Albay, at sa One Radio, 99.7 News FM Taet, Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatod sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Husai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30, Barreta Lokal. Parada 30, Parada 30.
1: Sa headline, sikan mga parada ni Barreta.
0: Parada 30, Parada 30, headlines.
1: 2026 Annual Poverty Indicator Survey sa siyudad ni Tabaco, mapuon ngunya na Hulyo.
2: Mga kapulisan na Kanasor Sogona na kisumaro sa seminar, mapadapit sa pag-asiguran ni Digda sa mga eskwelahan sa probinsya.
1: Tabaco City District Jail, binisto bilang pinakamahusay na District Jail sa bilog na nasyon.
2: Tabaco City na kisumaro sa National Disaster Resilience Month, kahagadaan o kahandaan sa sakuna, tinauwang doon.
1: DSWD Region 5, padagos ang suporta sa mga nabiktima nin linog sa Sarangani.
2: Skilled workers as Sinoporpis graduates sa Santo Domingo, nakaresibi ni na pangkabuhayan.
1: Salado Nacional, kaso kontra kay Senador Marcoleta, makusog huli sa naging pag-amin sa National TV, sigon sa Sarong Law Expert.
2: PNP, dinugangan anak kasong inrekomenda, laban kay Tab Baldwin na asina 10 iba pa.
1: 85 pesos na wage increase sa NCR, garing limusana, sigon sa grupo nin mga obrero.
2: PNP, pinag-aadalan ana posibleng pagbayularakan INC rallies sa Public Assembly Act.
1: Presidente Marcos makikipag-olay sa mga negosyante as in investors sa Canada.
2: Tiyaong pulis kan minor de edad na sospeka sa Tacloban school shooting, pigdoo na kinuwaan sa iyang badila.
1: Google, binura na ang nagkawat na gore box sa Pilipinas.
2: Pilipinas, opisyal ng kabali sa upper middle income countries, sigon sa World Bank.
0: Parada 30, Parada 30, headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolania. Aldaw po kitang nyan nin Webes sa Hulyo 2, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Taet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras, alas 5:05 na po ni na pagkahapon. Pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na tudsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
0: Parada 30, Parada 30, Barreta Lokal.
1: Ilalansara kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Tabaco sa pagikan ng Community-Based Monitoring System o CBMS asin sa suporta kan Philippine Statistics Authority o PSA ang 2026 Annual Poverty Indicator Survey ngunya na bulan in Hulyo susog sa Resolution Number 09-2026. Ini sarong taunan na survey na igwang katuyuhan na magtiponin na mga importanteng datos dapit sa socio-economic na kamagtakan asin level ni na pamumuhay kan mga pamilyang Pilipino. Ang mga makukuang impormasyon na gagamiton niya bilang giya sa mas maraya na pagbilog nin mga polisiya, pagplano asin epektibong pag-implementar nin mga programa laban sa pagtios. Ang mga makukulektang datos hali sa survey na ini magsisirbing basihan na kansyudad para sa mga proyekto sa pangkabuhayan, kalinigan ng tubig asin sanitasyon asin iba pang pagpapauswag sa komunidad. Bigpapaisiman ang nagabos ng mga tabakanyo na ang napagbisita asin house-to-house data collection na kan mga enumerator sa lambang kaharungan na mapuon ngunya na Hulyo 2026. Biging kanyar ang bilog na kooperasyon asin partisipasyon na kan lambang pamilya sa paginin pagtaunin na eksakto, totoo asin tamang impormasyon sa mga otorisadong survey enumerators.
2: Detalyes kan mga bareta duman sa Sorsogona. Nakisumaro ang nakapulisan kan probinsya ni Sorsogona sa ginibong seminar on student counseling, school safety and crisis response katabang na ana pamala ang manglalawigan kang Sorsogon si Sorsogona Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nganing masigurar ang ligtas asi na malikayan ang insidente ni nakadasana sa mga eskwelahan sa lugar. Sigon kaya Sorsogona Police Provincial Office Spokesperson Police Major Arwin Destacamento sa ruining inisyatiba ni Sorsogona Governor Edwin Boboy Hamor nganing magkaiguaning lakdang ang gobyerno sa koordinasyon na sa mga eskwelahan na kang naunang bita na probinsya. Dugang niya na inatindiran ini kana 60 personahes kana sa indang opisina magini na psychologist. Sa umana sa ipinunto kang naunang bita ng seminar na dakula ang responsibilidad kan mga magurang sa pagpapadakula kana sa indang mga aki. Katakot kan pag-obserbar kana siguridad ang mas pinahigot mani na ninda ang police visibility sa paglaog asin pagluwas kan mga estudyante asin na paratukdo sa mga eskwelahan. Yentras tanto, minsay man kan opisyala na pwede sir mag-apoda sa unified hotline number kana sa indang opisina nganing tulos na marespondihan ang anumang insidente o nganing day na ini mag-abot pa sa mas malalang sitwasyon.
1: Binisto ang Tabaco City District Jail bilang best district jail sa bilog na Pilipinas. Makalis na manginot sa 433 na iba pang district jail facility sa bilog na nasyon. Sa pamamayon ni Jail Superintendent Freddy Caballero II, naging bunga kan dedikasyon na disiplina asin professionalismo kan na bilog na hanay anin mga personahe ang prestigyosong pagbisto. Patutuo subot ini kan sa indang maray na pagmamanihar sa pasilidad, epektibong pag-implementar ng mga programang pangrehabilitasyon asin honestong pagserbi sa publiko. Mientras tanto, pigbabate ka na gobyerno ka ng siyudad ni Tabaco sa pangyanot ni Mayor Ray Bragais ang pamunuan asin mga personahe kan Tabaco City District Jail sa pambihirang kapangganan na ini. Biglalauman man na magsiserbi ining inspirasyon sa paragos na pagbusol kan na kahusayan na integridad asin makatawong pagserbisyo para sa mas ligtas asin mas marhay na komunidad.
2: Mientras tanto, formal ng pinuunan kang lokal na gobyerno kang siyudad ni Tabaco ang pagselebrar kang National Disaster Resilience Month sa pagikan na sarong motorcade kickoff na ginibukas ugma Hulyo 1. Nakisumaro sa nasambit na aktibidad ang manlaynlay na opisina asin ahensya kang gobyerno kaiba na ana na Philippine National Police City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Siringman, Sinda Mayor Reynaldo Bragais, asina Konsehal Ramboy Bersesa. Siguna sa lokal na gobyerno, katuyuhan kang selebrasyon, napakusugon ang kamalayan, kahandaan, asina pagtarabangan kan manlain-lain na sektor kan komunidad, nganing mapalang kawangan taskan kahandaan kan syudad sa panahonin mga kalamidad. Pigi buwan selebrasyon ang unya na taon sa iraram kang temang nagahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas na nagtataong doon sa importansya ka natulos na pagpreparar asin pagkasararo nganing makabilog ning ligtas sa asin matatag na komunidad. Sa sayang mensahe, sinabi ni Mayor Ray Bragaisa na anak katatagan kan sarong komunidad bako sa nang nasusukol sa kakayahan na magbuhat makalihis kan kalamidad kundi maging santas kan kahandaan bago pa man ini magabota. Pigin ganyar man kan alkalde ang mga tabak Kenyo na makipagtabangan asin mag-iba sa pagsasanay, seminar asin iba pang aktibidad na pagpreparar kang lokal na gobyerno para sa bilog na bulan kan Hulyo bilang parte kan selebrasyon kang National Disaster Resilience Month.
1: Nagpapadagos ang napagkataong suporta kan mga personahe kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga pamilyang naapektaran kan magnitude 7.8 na linog sa Sarangani. Kaibanan, ang DSWD Field Office 12 nagdistribuir ang augmentation team din sleeping kit sa mga evacuee sa Tamaran A as in Tamparan B evacuation center sa Barangay Pangyan. Nagsagibo man na sindan in monitoring sa iba pang evacuation camps como preparasyon sa masunod na psychosocial support activities. Sigon sa ahensya, mapadagos ang koordinasyon as in relief operations sa nganing masyarto ang tulos na ayuda sin suporta sa mga apektadong komunidad.
2: Naka-receive in livelihood assistance ang mga skilled workers asina purpose graduates sa Santo Domingo Albay sa Iraramkan Graduation Approach DILP. Itinao ang mga pangkabuhayan sa pagikan lokal na gobyerno DOLE asina Public Employment Services Office nganing matabangan ang mga benepisyaryo na magkaigwanin mapusog na hanap buhay. Obeto subot kan programa na maiangat ang kabuhayan kan mga pamilya asin matawan ang sindanin mas matibaya na pinagkukuanan nin kita. Sigon sa lokal na gobyerno, padagos sindang makikipagtabangan sa manlaing-laing ahensya nganing makapaghatod nina programang mapamarhaya sa buhay kan mga Dominggenyo.

0: Alas 5 atras nin pagkahapon. Pasiring man kita sa detalye sa kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barata 30, Barata 30, Barata National.
0: Nagtutubod ang nasarong constitutional law expert na makusog ang nakaso kontra kay Senador Rodante Marcoleta. Paliwanag ni Attorney Michael Henry Yusinko na mismong ang senador na ang nagluwas sa kan ebidensya kan ibuyagyag niya ang nagresibi siya ni 75 million pesos na campaign donations as in day ipigsabay sa iyang statement of contribution and expenditures. Makusog subot ang ebidensya hulita si Senador Marcoleta ang nagtaunin impormasyon sa National TV. Uli digdi, wara subot na magiginibo ang ombudsman kundi magsunod ni kaso. Huli ta kundae, digdi matataram na nagkakaigwanin cover up. Sigun kiyo 5 na ang pagresibinin campaign donation ang normal sana. Alagad nagkakaigwanin bayulasyon kung igwang kakabit na mga kondisyon na hali sa donor asin kundae naging honesto ang sa endang SOCE.
2: Dinugaga na pa ka na Philippine National Police ang inirekomendang kaso laban na sa mga nasa likod kan pagkagadan kan duwang atleta kan Ateneo de Manila University. Sigona sa Criminal Investigation and Detection Group sa indang idinagdag ang kasong homicide laban na kay Coach Tab Baldwin as in reckless imprudence resulting to multiple homicide laban na sa walong iba pa. Ang nasabing kaso ang napwera pa sa inot na inirekomenda ninda kang nakalihis na simana na pagbalgar sa hazing law laban kay Baldwin as in 10 iba pa. Ipapaubaya na sanaka na CIDG sa Department of Justice at evaluation sa mga inirekomenda na mga kaso. Sinatuman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa kaparientes kan mga biktima na makukuha ninda ang hustisya.
0: Pagbibistokan grupo nin mga obreraro ang anunsyo kan Department of Labor and Employment na 85 pesos wage increase sa National Capital Region. Sigun kay Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel Oñate, ang nasabing kantidad ang pinakahalangkaw sa istorya kan wage increase sa nasabing rehiyon alagad nanindugan na bako ini makasaysayan. Paliwanag kan opisyal na nagaring limusana ang nasabing kantidad ulit at binanga pa sa duwang tranches. Makikinabang sa nasubot kay ni ang nasa 1.1 million na minimum wage earners sa rehiyon as in bako ang milyones pang mga obraro sa ibang mga rehiyon sa nasyon. Sigun sa opisyal, naharayo ini sa 200 pesos na legislated wage increase na pinagpapangapudan kan mga obraro sa nasyon. Dugang paniunyate na dapat masabutan ang realidad na ang 200 pesos ang nakauna kan inflation.
2: Mientras tanto, official ng binisto kan World Bank ang Pilipinas bilang sarong upper middle income country, makalihis malagpasan ang itinalang gross national income per capita para sa nasabing kategorya. Basado sa pinakahuring pagsusuri kan World Bank ngunya na Hulyo, nagabot sa $4,850 ang gross national income per capita kana Pilipinas, masalangkaw sa $4,636 na itinala ang threshold para sa mga nasyon kabalinaan o sa kategorya ng upper middle income kategorya. Sigun sa Department of Economy, Planning and Development ang pag-uswag kang nasyon ang resulta kan padagos na pag-uswag kan ekonomiya, maayos na pamamahala sa macroeconomy asin na pagpapautob nin masa panhaluyan na reforma. Inireport man kan kagawaran na nagtalubo ang gross domestic product kang nasyon in average na 5.8% poon na kang taong 2021 hasta taong 2025. Ulidigdi, naglangkaw nin 8.5% ang gross national income per capita kang taong 2025 na naging dala ng aning makabali sa upper middle income kategorya. Sigun kay Department of Economy, Planning and Development Development na Secretary Aracinio Balisakan ipigapailing kan bagong estado ang katatagan kan ekonomiya kan nasyon sa ibong kan pigakahampang na problema kan Pilipinas.
0: Yan, tras tanto na katalaan na makipag-meeting o makipag-olay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga negosyante asin mamumuhunan sa Canada sa iyang official visit. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, kaibanan sa mga sektor na mapartisipar sa pag-orolay ang pagmimina, information technology, business process management, telecommunication, nuclear energy asin serbisyong pinansyal. Pinaglalauman man na mapipirmahan ang kasunduan sa enerhiya, natural resources, kalakalan asin pamumuhunan, labor asin immigration, siring man sa turismo asin kultura. Makikipag-olay man si Presidente Marcos si Canadian Prime Minister Mark Carney ang ngani na mapararom ang relasyon na kana Pilipinas asin Canada, kaibana na ang kooperasyon sa depensa, siguridad, kalakalan, pamumuhunan, enerhiya asin iba pa. Kaibanan man na kana Presidente si First Lady Liza Arrieta Marcos sa pakikipaghilingan sa Filipino community sa Vancouver.
2: Pinag-aadala na kana Philippine National Police sa ano posibleng pagbayar sa batas sa panbansa bilang 880 o Public Assembly Act katakod kan mangarali kan Iglesia ni Cristo na ginibo na warang permita. Sigon kaya PNP Public Information Chief na si Colonel Alan Ray Co, pigihiling kan kapulisan ang posibleng paninimbagan kan mga organizer asin bako pasyerto kung anong mga kaso ang posibleng isunada. Marurumduman na ginibukan INC ang mga rally sa People Power Monument sa Quezon City asin Liwasang Bonifacio sa Maynila bilang suporta sa buota kay Senador Dante Marcoleta na pigpupuntong sunadanin kasong plunder katakod ka na sa buot na ipagdeklara ni na campaign donations kang taong 2025. Sigo na sa PNP, dati naman ining nagsunad din mga kaso huli sa pagbaylar sa nasaming leya. Yentrans tanto, igwa naman ng mga naarestara huli sa pangungulog sa pulis kan magga o kana magkaigwa ang intensyon sa pangultangan kan mga relihista asin mga otoridad. Sigon kay Colonel Co, na pinag-aadalan man kan PNP ang pagsusunada ni nakasong direct assault kontra sa mga naaresto.
0: Dagos na ang hinali sa Google Play Store asin Steam sa Pilipinas ang mobile asin PC game na Gorebox. Sigon kay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro, buong inika na pakikipag-koordinara ka na gobyerno sa Google na pinagbigyan ang nakahagadan kaini na halion ang nakawat sa mga digital platform sa nasyon. Huli kaini dahil na pwedeng i-download o kawaton ang Gorebox sa Pilipinas. Dahil naman subot ma-access sa kan mga users ang nakawata kay banaan mga nakapag-download kaini bago pa ipautob ang restriksyon. Ikinakaugmama na kan Department of Information and Communications Technology ang marikas na pag-aksyon na kan Google asin Steam sa kagadan na kan gobyerno. Susog sa ahensya magkakatabang ang lockdown na ini sa pagbusol din mas ligtas na online environment para sa mga kaakian. Magigirumduman na kanakaaging Hunyo 23, inanunsyo ka na Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang temporaryong pagbawal sa Gorebox. Enot nang sinabi kan mga otoridad na nagluwasa sa indang investigasyon na nasaro sa mga suspect sa school shooting sa Tacloban City, sarong maigot na parakawata kan nasabing kawata. Alagad, wara pa manin pigpalawas na opisyal na konklusyon ang mga otoridad na igwang direktang koneksyon ang nakawat sa nasabing insidente.
2: Mientras tanto, ipigduon ni Police Staff Sergeant Arlary Pasensya ang tiyaong pulis ni alias Nasha saro sa mga minor de edad na suspek sa school shooting sa Tacloban City kan Hunyo 22 na iligal sa buot na naglaog sa iyang harong ana pamangkin asin kinuwaan sa iyang badila. Marurumduman na nagluwas sa investigasyon na ginamit ang badil kan pulis kan minor de edad na suspek na nambadil sa San Jose National High School na ikinagadad nintulong mga estudyante. sa pag-atender kaini sa pagdangog kana Senate Committee on Women, Children, Family and Relation and Gender Equality kan Hulyo 1 ipigduon kan pulisa na sa piratean na naglawga na sa iyang pamangkina sa harong niya antes nangyari ang insidente. Pag-istorya kaini na pinirit na buksan ni Nasha ang nakasaradong locker kung nasa inakalaag ang badila. Ipiniliwanag ni Pasensya na ang badil na nakalaag sa sarong plastic locker na nakalak as inakalaag sa laog nin gun box as inasya sa naan may kapot kan susi kana sa iyang harong as inakang nasabing laagan. Inakuman kang pulis na bakuan cops standard na safety vault ang ginamit niyang taguanin badil.

0: investigation. Ang mga kasong isinunad kontra sa sarong estudyanteng nambalil sa eskwelahan sa Tacloban City. Sigon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, mausad na ang pagsasigibo ng preliminary investigation ang reklamong ipigsunad kontra sa 15 anyos na suspect sa pambabadil. Enot na pigsunad ang nasabing o enot na pikso na daan ang nasabing estudyante ng tulong counts nin murder as in duwang counts nin attempted murder. Kasunod ng magsasairarom sa inquest proceedings sa Tacloban City Prosecutors kunsain malaog na sa preliminary investigation na kanya prosecution ang reklamo. Ipikonsiderar ang estudyante ng nambalil sa Tacloban City bilang children and conflict with the law na presenteng magtitinir sa kustudiya kan Regional Rehabilitation Center for Youth akan Region 8. Ang 14 anyos man na imbalto sa insidente ang nasa pangataman man liwata kang Department of Social Welfare and Development kunsain isa sa irarom sa intervention program sa kanahensya. Magigirong duma na tulo ang binawiin ng buhay sa nasabing pambabarita.
1: Barada 30,
0: alas 5:26 ni na pagkahapon na update man kita sa kamugtaka na kana sa tuyang panahon natod sindog and best cups mineral food supplement ang lawas po nin tawo nang ipuan yanin mineral sa kaigulo ng paginam ni sirang kapsula oral daw ang gani makalikay kita sa kahilangan ng best cups mineral food supplement mabagbakal nindo yan sa mga butika ni Sunway ang sabi po ka na pag-a sa southwest monsoon ang nakakaapektar sa western section kan southern Luzon na. Dahilan kay ni ang Palawan magkakaiguan ng badampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods or landslide dahilan sa moderato sa good sa kunminsan magkukusog na pag-uuran. Ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Antique, asin Occidental Mindoro magkakaiguan ng badampog na kalangitan na may ka-isolated na pag-uuran. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, asin Quezon magkakaiguan ng minsan madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran. Posible digdian na flash floods or landslide durante kung nagkakaiguanin magkukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang Aldama sirang alas 5:31 nin pagkaaga asin masunop alas 6:29 ang unyan na pagkahapon. Pasiriman kita sa mga barata sa luwa sa kanasyon. Sinakatakan duwang tawo ang pinakatoktok kan spire kan Empire State Building sa New York City. Tanganing ibiklad ang sarong dakulang banner na nag-aapod para sa pangkinabana katuninongan na sa huri garisubuot na uli sa sarong marriage proposal. Nakasulot ng sleeveless black outfits ang duwa mantanga nakakapot sa antenna spire kan bistadong edipisyo harni sa pulang ilaw sa toktok kaini na igwang langkaw na maabot sa 1,454 feet o 443 metros hali sa tinampukan Midtown, Manhattan na. Kapot ninda ang sarong itom na banner na iguang puting all capital letters na nakasurat when the power of love beats the love of power the world knows peace. Day pa ang arama kung o kan mga otoridad kung si isay ang mga individual o kung papaano sinda nakaabot sa nasabing parte kan edipisyo. Bandang alas 12:30 na hapon luway-luway sindang nagbaba sa masababang parte kan antenna structure kung sa in susog sa aerial video sa rosa sa indaan nagluhod naggari subuot na uli sa sarong marriage proposal bago sindaan nagkugusana. Susog sa sarong tagapagtaram kan New York Police Department padagos pang pigaaram ang insidente asin wara pa sindang dugang na detalye sa ngunyan.
2: Mientras tanto, liwat na binuksan kan US military ang mayor ng pantalana sa Venezuela ngan inamaparikas ang paghahatod din asistensya sa mga namamanuan kasunod kan pagtama kang duwang makusog na linog. Ang nasabing kalamidad ang nagwalata nin labi sa 1,700 na mga binawian nin buhay mantang rinibong iba pa ang nawawaraan. 5 aldaw makilis ang magkakasunod na linog padiit-diit na nga nagsalit ang tiyansa sa Laguardia na makarecover pa nin mga survivors. Igwaman nin mga makeshift morgue na ipigtindog

0: sa Port Warehouse sa Laguardia, Conesaina, ginatos na hawak ang nakatambaka. Nakompleto naman kan US Marines saan na pagpapakarhay ka nasaro sa mga duwang mayor na pantalan sa Venezuela. Nga ni namata wananin dalan ang delivery kan mga supplies asin mga ekipahe. Nagtatabang man subot ang American Airmen nga ni na maibalik ang bulos kan biyahe. Sa Simon Bolivar International Airport nasaro man sa mga dadanyaran kang naunang bitan ng linog.
1: Alas 5:30 na po ni na pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa Technical Department. Yan po yan si Sir Luzon Bornasala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kana Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali, masunod na ang programang ng Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Marina pagkahapon man sa tuyang mga live viewers kay Joseph Bombita, kay Jean Abrera Christian, kay Jude Hicapa, Ma'am Marie Clavo, marina pagkahapon. Kami po ang sendo naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Balawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tintubo na!
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities. Hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
4: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. .net.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: You're listening to One Radio.
12: One Radio.
13: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Bon Gang Bangi Bicolandia. Huwebes! Inibig din kita. Yes, ados kan Julio 2026. Huwebes! Araw ngayon ng mga uha. Araw na nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Liquefy yourself, huh? So you won't be too yacht. I don't like you too yacht. Ay, so nakakaawa to look at. Diba? Kaya dapat inom ng tubig. Araw din daw ngayon ng mga iyakin. Mailusot lang ang Huwebes. Char! Ini naman po ang sa inyong lingkod na baka masyado magayunon pero mahamuton. Diyosan ang kahibangan. Yes, it's me, Tita Pollyanna. Medyo gurang na pero may harang pa. Of course, nadadawag po kita sa One Radio Tabaco, One Radio Diet. Diyos maray nabanggi po sa satuyang mga katindugan sa First District, Canabay. Kaiba naman po dyan ang mga parte kan Second and Third District, mga parte kan Sorsogon, Catanduanes. And of course, sa Camarines Sur. At meron pa akong na chika, ha? Nadanugmada kita sa Marianas Island at sa Guam. Iibata na ang Palau. Tuntuan na naman si Kuyo. Siyempre, sa bilog na probinsya kan Camarines Norte at sa mga parte kan Quezon Province, Bonggang Banggi, Bicolania! Kumusta naman yung naging maghapon? Kumusta naman ang naging start of July sa Indo? Wala lang, nararamdaman ba yun? Well, minsan kasi meron mga tao talagang binibiyayaan ng sobrang sagana sa buhay. Kaya ramdam na ramdam nila ang mga unang araw ng buwan. It's July na, magdanga! Next month, aww, gusto kita. Sure! Naka-audio live stream po kita sa One Radio. Ay, hindi pala. Sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. As in, naka-share po kita sa duwang Facebook groups. Tabaco City of True Love Facebook group. As in po naman ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa tuyo mga admin sa inyong pag-share. Yes, kaibanan po niya forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing, regional distributors kan Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cockoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Charmaine, Green Apple, Mango Peach, Lychee, Pineapple, Strawberry. Yes! Batata! Snow Time Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Valentine Original, Golden Town Sardines with Chili, Adam Favorito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Para sa mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kionde, and Sweet Station Mallows. Available Singapore sa mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, as in Singapore sa mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years now. Kung nagkikrave kayo ng chicken inasal sa diet, well, pasyal na sa Wanok. Wanok Chicken Inasal Diet. Diyan lamang po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candiet. Sa pagitan ng Diet Elementary School at ng Mabini Colleges. Pwede kayo mag-order online. Pasyal lamang po sa Wanok Chicken Inasal Diet Facebook page. Of course, the Tita Poliani Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Para sa satuyang mga katindugan in the City of True Love, sa mga magkagayon na mga katindugan, kayo po hanyado kan oras para mamantinir ang satuyang mga sadire sa pagkakaigwanin pigapod na me time, as in self-pampering. Sa inpa kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duman naman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellius, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Mahukuan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, Sampang Sana Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pasyara naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya naman, magdumana sa nakita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels. Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Poliana Show!
2: Show! Show!

o maari-ari ba na naman? Yes, iba't ibang sulok ng showbiz. Ayun na naman, parang may neon sign. Catherine Bernardo. Dahil nga naman, ina-anticipate na ang kanyang mga fane at ng industriya na rin ang pagpapalabas ng kanyang latest television series na Someone Someday. Ang sabi nila, kakaiba daw ang palabas na ito. Napaka-modern. Modern? Talagang timely na timely. Dahil pa sobrang tumatawid sa takbo ng panahon ngayon. Ano naman kaya ang role ni Catherine dito? Aba, CEO! Diba? Napaka sobrang OA. Pag sinabing CEO. Siya po ay gaganap bilang isang CEO ng isang dating app. At sa kanyang mundong ganon, maraming mga pangyayari na daw kaabang-abang. Dahil meron daw isang mystery na person na manggugulo sa buhay niya. Siyempre, kasama po niya dyan si James Reed at si Maha Salvador. Kaibanan din si Dimples Romana Rita Avila, ang aking ex-boyfriend na si McCoy De Leon. Wow, talaga. Daniela's trainer. Ang isang naligaw sa akin pero binastid ko, si Jake Harcito. Ang hindi ko na talaga pinapansin dahil may edad na siya at masyado siyang chubby, Ryan Eigenman. baka marinig ako ni Gina Alahar. Magalit pa sa akin. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night with your Tita. One Radio Tabaco, One Radio.net. 18 after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago! Introducing
6: Patata!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!

0: muna. Mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
21: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show.
12: The best na tugtugan.
11: The Tita Puliana Show.
12: Usapang showbiz.
11: At iba pa.
12: The Tita Puliana Show. Ang saya-saya.
11: The Tita Puliana Show.
12: The best.
13: Oh, ha? The Tita Puliana Show!
14: Yay! Bonggang banggi mampagiraray Bicolania. Ini mampagiraray ang sa iyong lingkod. Tita Puliana. Sa oras na 20 minutes before 7 o'clock. Parang ang arte ko today, no? Gusto ko talaga maging maarte. Dapat pala kasi kahapon. Well, ayan, meron akong hangover sa kaartehan. Thank you so much sa ating mga bagong followers sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Very much appreciated. And of course, sa ating mga nagfa-follow sa Johnson ang Kahibangan sa ating TikTok account. Maraming salamat po. And I love you.
16: Love you!
14: Thank you sa ating mga nanunood ngayon or nakikinig sa ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Lalong-lalo na kay Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Albay. Good evening daw sa lahat ng mga listeners natin from Tita Nena Palanas Bobbies. Malay na banggi man po sa imo dyan, Daisy Bernal Bonaobra. Nagdanahog sa tuya dyan po sa QC. Ano, kumusta na dyan? Dahil na nag-rally. Nakakatawa talaga yung rally na yun. Parang it's so funny. God on. And of course naman, good evening kay Kuya Eusebio Castillo. As in sa Bermas Barciliano Belo Castillo and Banyaris family of Panarayon Bakake Albay. From ikaw na po family, dyan po naman sa Fatima. God bless you too. Hi, Lynn Benaday. And of course, kay John John. Dyan po naman sa Bangkilingan. Regards daw. Shout out kay John Carlo Fernandez. Dyan sa Santo Cristo. Hello kay Tita Lourdes Bobiles. OPM lang po tayo, Tita Lourdes. And of course, kay Dandan Al. Good evening. Sana po naman ay hayahay ang banggirin dungo niyan. Oo, bitso, ano ngayon? Maparuson. Maparuson na mahalumigmig ang panahon. Ating topic banner for tonight. Utang o hingi? O talagang ano, kasi ngayon ha, sa hirap ng buhay, sa hirap kumita, sa hirap dumeskarte, maya't maya meron po tayong mga pangangailangan na kailangan nating iutang. Pero merong katanungan, sa mga pangangailangan nyo ba, kailangan umutang kayo ng umutang? Di ba pwedeng humingi na lang kayo? Diba? Ayan kasi naman ang pinaka-basic function ng familia, di ba? Pag sa pamipamilya, pag may nangangailangan, hindi na yan pinapautang, binibigyan na lang yan. O di ba? Para naman siya makaluwag-luwag at makatawid sa kanyang pinagdadaanang pagsubok, lalong-lalo na sa larangan ng pinansyal. Ngunit subalit that the point, meron talagang ibang tao na dinadaan na lang nila sa utang.
23: Pautang naman, Mare.
14: Ay, Mare. Mangutang ka?
23: Oo, Mare, mangutang ako. Hamo, pag nakaluwag-luwag ako, babayaran kita, Mare.
14: Ah, okay, Mare. Sige, pag nakaluwag-luwag ka na, saka kita pa uutangin.
23: Ha?
14: Pwede ba yun? Nakakaloka. Kung sakali, kasi naman, siya na ang nagsabi eh. Pag nakaluwag-luwag daw, saka siya magbabayad. Eh di, ang sabi naman ng kumari niya, saka na kita pag-uutangin pag nakaluwag-luwag ka na. Tama nga naman. Minsan kasi mahirap din mag-refuse, di ba? Kasi hindi naman tayo lahat din may extra cash. Kung may nangungutang sa atin, parang pinagsasabihan natin na, ay mare, pwede sa lending ka na lang. O, ganun lang yon. Kasi parang kulang din ang budget ko. Alam mo kasi nabubuhay ako sa budget ngayon. Minsan kasi mahirap talagang mag-refuse. O di kaya, mare, magkano bang iutangin mo sana? Ay, 2,000 sana, mare. O sige, pwede ba 500 na lang? Pero bigay ko na lang sa'yo yan. Pantawid mo. Ay, naku, hindi pwede, mare. Ay, edi wag. Madali akong kausap. Kaya pag nag-offer ang si Kumare na bigyan na lang kita, hindi ano na lang yan, pampagaan na lang yan sa iyong dinadaanan ngayon. Tapos, i-refuse mo pa, eh, madaling kausap si Mare. Diba? Kaya dapat kung halimbawa tutulungan tayo, tanggapin na lang natin. At kung kapamilya naman ito, eh dapat din hindi naman palagian na lang maya't maya linggo-linggo sa inyo na aasa. Hindi na, iba na yan. Hindi na yan ano, hindi na yan pangungutang at hindi na rin yan panghihingi. Iba na yan. Kaya dapat din kasi eh, ang hirap din na sa buhay, di ba? Kailangan tayo lahat sabay-sabay na kumayod. Minsan talaga nakakasira din ang samahan ng utang. Di ba? Lalo-lalo na yung halimbawa umutang ka tapos hindi ka nagbayad after so long. Tapos hindi mo man lang kinukumusta yung utang mo. Mare, pwede ba hindi pa kita mababayaran ngayon eh? O di kaya naman kasi pag ikaw ay magaling ding magbayad, hindi ka mawawala ng mautangan. Kasi kilala kang nagbabayad eh. Minsan din kasi, pag sa negosyo ang pangangailangan, pautang talaga na may tubo. Kasi pag sinabi mo mag-loan ka, yun yung utang, di ba? Kailangan may tubo din yan. Dahil ang pera naman, eh ano yan, buhay yan. Buhay ang pera, oo. Kumikita yan oras-oras. Kaya kung kayo ay magpapaluwal o magpapautang, kailangan merong interest kung gagamitin sa negosyo. Pero kung sa personal naman na pangangailangan, pwede namang as is na lang. Or yung iba, may mababait din na sabi na pay as you can. Yung iba naman, naghuhulog. Kasi kung medyo responsable ka rin na tao, hindi tayo magkakaroon ng problema sa ganun. May mga tao kasi nangungutang na akala nila na makakalimutan mo.
23: Mare,
14: ano yun, Mare?
23: Mare, utangan mo si Aling Mining.
14: Bakit?
23: Malilimutin yan. Pag umutang ka ngayon, bukas, hindi na niya alam.
14: Talaga, Mare? Huwag naman ganon. Huwag naman nating abusuhin ang mga malilimutin. Yung iba naman nagagalit pag sila ay magbabayad. Diba? Iba nagagalit pag sila'y sinisingil. So talaga ginagawa na lang nating nakakaaliw ang takbo ng pera sa buhay at kung ano ang papel ng pera sa buhay natin. Pag meron tayong pangailangan, pwede nating iutang, pwede nating i-loan, o pwede tayong humingi. Or kung meron tayong mayaman na kamag-anak, ay sasabihin natin na...
23: Pwede kaya?
14: Sure! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tobacco, One Radio Diet. With your Tita! Mm-hmm. 11 minutes before 7 o'clock.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
7: Dr. M's Amazing Tea.
6: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
7: Ang Dr. M's Amazing Tea.
6: Your healthy drink tea.
4: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show.
10: The Tita Puliana Show.

Ai. Welcome, say goodbye, orders. Cancer to your program on the Tita Pollyanna Show. July 2, 2026. Ano, kumusta? Nararamdaman niyo ba? Parang magandang energy ng July, ano? At saka siguro maganda rin isipin natin na ay tayo ipapasok na sa pangalawang kalahati ng taon. O, diba? Meron tayong first half. Ngayon naman ang ating second half. July, nagsisimula po yan. Kaya dapat magkaroon din tayo ng assessment. Kumusta ba ang naging Enero ko hanggang Hunyo? Naging maganda ba? Love life. Check o ekis? Financial life. Check o ekis? Social life. Check o ekis? O, tuloy-tuloy nyo lang yan sa iba't iba pang mga aspeto ng inyong pamumuhay. At syempre, yung feeling nyo. At saka lalong-lalo na, yung iba, may alam ako yung iba, nagbibilang ng bagong kaibigan. Alam nyo bang napakagandang ugali yan? Yung naghahanap ka talaga ng bagong kaibigan? Araw-araw, marami tayong chances na magkaroon ng mga bagong kaibigan dahil syempre, keep your good old friends and also welcome new friends to your life. Dahil mas marami tayong mauutangan. Nandun pa rin pala tayo sa topic natin, ano? Ganun talaga. Oo, kasi syempre, hindi mo rin alam. Meron ka pala naging kaibigan o bagong kaibigan na mayaman at nagpapautang. Tapos hindi masyadong malaki ang interes. Syempre, tulong na rin yan sa ating mga negosyante, no? O di kaya naman, meron tayong mga bagong kaibigan na nag-i-inspire sa atin. Meron silang naibibigay ng mga panibagong aspeto sa buhay kung saan ay hindi natin na-re-realize in the past. Diba? Yung mga taong nakaka-inspire. Yung makikita mo, ay, grabe ngayon, may higusun ngayon ini. O, diba? Lalong-lalo yung mga creative new friends. Nagbibigay sila ng mga bagong ideya kung paano natin mapalawak at mapaganda ang ating buhay. Gano, eh? O kahit na namamalengke ka, no? Tapos meron ka nakasabay mamili. A little smile here, a little smile there. Tapos may pa-hello-hello. Actually, yung talagang mga nagiging opening lines minsan ay, ang mahal ng bilihin, ano? O, diba? Tapos maya-maya, ayun na, kwentuhan na kayo. Tagasaan ka nga pala. Ah, talaga? O, saan ka nag-work? Di ba mga gano'n? Eh, maya-maya friends na kayo. May ano ka ba? May number ka? O di kaya meron kang FB? Mag-friends naman tayo sa FB. Chika tayo. O, ganun lang. Huwag kayong maging masyadong masungit sa life nyo. Mas maganda talaga yung mas marami tayong friends na bago. Kasi importante talaga yan. As in, yung bagong energy na mararanasan natin sa ibang tao na hindi natin kakilala, di ba? Tapos biglang dumating sa buhay natin. Or di kaya naman, baka yun na yung right. Right? Oo, baka siya na si Mr. Right o si Miss Right. Ikaw na ba si Mr. Right? O, di ba? Pero balik naman tayo doon sa utang o hingi. O, diba? Para naman maano na natin yan, mabalot na natin at maitabi na natin ang usaping yan. Kasi kung utang, sabi ng utak natin, dapat malinaw ang usapan. May halaga kasi ang tiwala. Pero may limitasyon din yan, sabi ng utak. Eh, pero sasabihin naman ng puso, eh, kung gipit talaga ang tao at kaya mo namang tumulong, bakit hindi na lang ibigay kung hindi mo naman inaasahang bumalik? Diba? O, yun yung puso natin. At syempre, malambot ang puso natin. Sige, meron naman akong extra, bigay ko na lang to, makakatulong din ako. Pero sabi naman ng utak, pero papaano naman kung paulit-ulit, baka naman tinuturuan mo na lang siyang umasa. Pwede rin, di ba? Dapat isipin mo rin yun. And sabi naman ni puso,
Ang pagtulong may kasamang malasakit pero dapat may hangganan din. Ayan, doon sila nagkakaunawaan. Na ibig sabihin, dapat meron kang responsibility pag ikaw ay nangungutang at nagkakaunawaan ang puso at ang utak sa aspetong yan. Kaya ikaw, utang o hingi? Anong mas tapat? At ano ang mas makatao? Nasa sayo na yan. Kaya ikaw bait? Si bait ngayon ay iniiwasan ng kanyang mga kaibigan. Kasi makikapagkwentuhan siya tapos mamaya, baka naman meron ka dyan. Babalik ko naman sa katapusan. Ikaw bait ha, nagpapauso ka na naman. Tapos kanina ha, namimili ako ng orange. May nakalagay doon, Charmaine, 3.50. Ay nako, sikat na si Baet na taga Vincennes. Pero isipin mo ha, mas masakit ba ang hindi mabayaran ng utang o ang mawala ng kaibigan dahil sa pera? Oh, I'm sure marami kayong mga naging ganyang karanasan. Diba, umutang sa'yo tapos hindi na nagpakita, hindi na nagbayad. Siyempre, nagtampo ka naman. O kasi nakakatampo yan, di ba? Matapos kang utangan, tapos hindi na bumalik. O di kaya naman, yung pinapaikot-ikot ka lang. Yung mga biglang sasabihin, ay, saglit lang kasi rarakit muna ako. Di ba? Yung mga ganun. Kahit pwede mo naman sabihin na, alam mo, hirapan ako magbayad ng utang ko sa'yo. Pwede bang... ano na lang, utay-utayin ko na lang, pa 50-50. Pwede rin siguro, no? O, pwede mo namang idaan yun sa GCash. Oo, pwede ka magbayad ng 50-50. Tapos ipunin mo yung resibo para pag at least nakabayad ka na, ay, nakabayad na ako! O, diba? O, ayan, Mare, nakabayad na ako. Kasi mahalaga din yung pinapahalagahan mo yung effort na isang tao na nagpautang sa'yo. Hindi na lang yung basta-basta mo na lang kalimutan. Mayaman naman yan. Hindi naman niya kailangan ng pera. Yung iba naman sasabihin na, Mare, pwedeng ano, yung inutang mo sa akin, kailangan ko na kasi. Ang kapal na mukha mo, Mare, ha? May gana ka pang maningin? Uy, may mga ganyan. Medyo siguro may mental health issue na yung mga ganyang klaseng tao na bigla kang babalik ta rin. O sila na nga may utang, ano? Tapos bigla sasabihin na, ang kapal ng mukha mo na maningil sa akin. Bakit? Diba? Huwag naman sanang ganun. Ay, Mare, hiyang-hiya naman ako sa'yo. Dahil... mali talaga yan, ha? Kaya dapat meron tayong pamantayan sa buhay natin. Pag uutang tayo, dapat meron tayong responsibilidad na bayaran yan, okay? Para happy all. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita. 13 after 7 o'clock in the evening.

0: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Woo!

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas

0: ng tingin niya sa sarili na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
1: Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na, Bicolandia.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
13: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
14: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
15: Kilabot ng mga dalaga
16: dahil sa ERA.
17: At sinong kulabot?
18: Fresh, hindi ako.
19: Makinis true.
20: Firmong walat.
21: At parang vatang-vata
22: dahil sa ERA.
23: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
24: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
25: Ako si Salvador.
26: Sa gabi ay
27: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
28: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
29: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
30: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
31: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
32: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best.
33: Okay. The Tita Puliana Show!
34: Yeah! 35 minutes bago sumapit o makalipas ang alas 7. And that means 25 minutes before 8 o'clock. Dito pa rin po sa The Tita Poyana Show. Medyo maghanda-handa na rin pala tayo dahil merong isang matinding di kagandahang panahon na maaring maranasan po natin dito sa Pilipinas. Ito po ay ang bagyong Bavi na tatawaging Inday. lalo pang lumalakas kasi ito ngayon at isa na siyang severe tropical storm. May posibilidad ding maging super bagyo. Sa nakita ko nga sa mga models, talagang pinaka-maximum yung kanyang lakas, no? Kaya nakakapag-alala. Lalo pang lumakas at isa ng severe tropical storm ang bagyong may international name na Bavi na halos 3,500 kilometers silangan ng Visayas. May lakas itong 95 kilometers per hour at bugsong 130 kilometers per hour. Ito ay ayon sa Japan Meteorological Agency. Inaasahang maging ganap na typhoon o malakas na bagyo na ito bukas ng umaga habang kumikilos papalapit ng Guam at Northern Mariana Islands. Ito po dyan sa may gitnang Pacific po yan. Sa pagitan ng Eastern at Western Pacific, nandyan ang Guam, Marianas. At nandyan, dun sa may bedyong baba naman, nandun ang Palau. Yan, kaya sila ang doon kasi ipinapanganak ang mga bagyo kaya medyo nararanasan nila ng matindi, ano? Inaasahan ding dadaplis o tatama bilang super typhoon ang bagyong Bavi sa July 6 bago tuluyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, kung saan ito nga ay tatawagin ng Inday. Inaasahang kikilos patungo sa direksyon ng Taiwan at Southern China ang nasabing bagyo. Ngunit hahatakin ito ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa simula next week Friday. Maganda pa ang panahon sa ating bansa this weekend hanggang Tuesday po yan. At magsisimula ng maramdaman ng pag-ulan at habagat sa Wednesday next week sa pagpasok ng potensyal na super bagyong Inday sa PAR. Posible pang magbago ang mga datos na ito kaya manatili tayong updated. Kaya ihanda na rin po natin ating sarili. Maraming ulan daw ito. Aray ko. At syempre, yung dati nating gawi, yung paghahanda natin sa mga ganitong panahon, eh dapat gawin na natin as early, anticipate na natin yung mga dapat nating ayusin at ilikas, lalong-lalo na dahil baka tumaas na naman ang tubig. Magkakaroon naman tayo ng baha-baha dito, baha-baha doon. Kaya dapat handa po tayo, okay? Handa ba kayo? Hello? Handa ba kayo? Ako talaga napaisip siya. Handa na kami! Hi kay Dan Dan Al. Shout out kay sa bibi ko daw. Sa bibi niya na si Leia Raquel Bataga na naglodo sa kanya ngayon. Ayan. Thank you naman kay Leia Raquel Bataga na bibi ni Dan Dan Al. Para daw para makapakinig siya sa ating show at makita daw ang picture. What? Talaga lang. Sabi ka naman. Happy birthday kay Ariella from your Lola Marites Lopez Calisin. Happy birthday, Ariella, and may you have more birthdays to come. At sana enjoy ka sa birthday mo. Baka naman may cake ka dyan. Actually, baka naman may cake pa tsaka pansit. Or hindi kaya naman spaghetti. No? Medyo gutom na ako. Hi, Romnick Belaos. At syempre, nakikinig po kayo sa One Radio Tabaco at One Radio Dae. Ganun din po sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Naka-audio live stream po tayo at napapakinggan din o naka-share po tayo sa Tabaco City of True Love Facebook group at Diet Public Market Facebook group. Thank you so much sa ating mga admin. And of course, niyayaya ako pa rin po kayong i-follow ang ating Facebook page na 1RDK, the Tita Pollyanna Show sa One Radio. Nalilito ako. Thank you so much. Marami na pong nagfa-follow. At sana mas padamihin pa natin para mas marami tayong mararating na mga tagapakinig natin sa One Radio all over the world. Yes, meron po nakikinig sa atin ngayon sa Tuscany. Hello, Marinella. Nagbabakasyon. Mabuti pa siya. Nagbabakasyon sa Tuscany. At syempre si Gail Santos naman, si Dr. Gail Santos, ay nagbabakasyon din sa Toronto, Canada. Kasama niya ang kanyang baby girl na si Addie. Kaya kumusta din po ang Matella family dyan sa Toronto kay Ellen and Joe Santos. Hello kay Victoria Donato dyan po naman sa Florida. Gentlemen sa New Jersey to the Oblad family. At syempre naman kay Layla Groves. Nasaan ba si Layla Groves ngayon? Parang nasa Las Vegas na naman siya. Wow. Friend Yoni, Bruno Mars. Sabi ko nga sa kanya, sana naman batiin ako ni Bruno Mars. Bruno Mars, shout out naman. Ganon. Mag-comment lamang po kayo o di kaya naman sa ating text line 0961-447-3923 para sa inyong mga pa-shoutout. At kung meron kayong nais na talakay natin sa ating topic banner, every night po yan from Mondays till Fridays. May nagpi-fiesta pa ba ngayon? O ang alam ko kasi next month na naman may fiesta na. Wow. Kayo mga nagfi-fiesta naman, meron ba kayong leche flan? Yun lang talagang gusto ko sa mga fiestahan. Tsaka gusto ko makipag-inuman. Makipag-inuman, no? Ng juice. Ano ba? Para doon nga pala sa mga umiinom, no? Mag-ingat-ingat din kayo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: Oh la la! Yeah, yeah, yeah, yeah. Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. Araw pa rin po ngayon ang Huwebes. Araw ng mga iyakin. Bakit? Huwebes! Uy! Nakalusot! At syempre, araw din po ngayon ng mga uhaw. Mga Thursday. Pero seriously, ha? Itong araw na ito, nagpapala sa atin palagi na uminom tayo ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Marami palang mga tao na hindi umiinom ng tubig sa tamang dami. Ha? Kaya ayan, bigla sila mga mukhang tuyot. Tuyot! Yeah, let's drink water, liquefy ourselves. Ayoko nung hydrate, ang baduy pakinggan niya. You hydrate! Parang ang baduy, di ba? Dapat liquefy. Di ba?
3: Greetings! Greetings! Shout out!
2: Holding hands na tayo. Tara na sa Shout Out Boulevard. Sabi ni Tijones Leisha, good evening, Tita Pollyanna. Ang gaganda naman ng mga music mo. Well, syempre, para pair, kasing ganda ko, diba? Ay, bagay daw sa oras. Sa pagganitong oras, masarap daw makinig gabi-gabi. Wow, thank you so much, Leisha Tejones. At sabi pa niya, shout out daw sa nanay niya na nasa 10th City. Nanay, Salve Bolaños. Pagaling ka daw po, ha, nanay? And sabi ni Tejones Leisha, I love you, mama. Okay? At syempre, good evening din po kay Ann Alcazar Clarigo. Sabi naman ni Luke Bas Barnedo. Good evening po, tita. Pa-shout out po sa Barnedo Romantico family. Digdi sa San Lorenzo, Tabaco City. You're very much welcome, Loop. Good evening po sa Barnedo and Romantico family. Parang gusto ko ano? Gusto ko yung apelido na yun, Romantico. Tita Pollyanna Romantico. Ay, sana naman magka-boyfriend ako ng Romantico. Apelido Charias. Anyway. Good evening po, Tita Pollyanna. Shout out po kami digdi sa Barangay Balading Malinao, Christian Estrella Carillo, Marvin Buelva, Barry Bauza, Kurang Bembenito, Joseph Calios. Thank you so much from Cogs Diaz Canyon. Of course, good evening kay Romnick Villaos and happy birthday kay Ariella. From your Lola, Marites Lopez Calisin. And of course, from your Lolo, Rudy Calisin. Of course, good evening din po kay Dandan Al. As in sa iyang bibi na si Lea Raquel Bataga. Lourdes Bobiles, good evening. Binabati pala niya so ate niya na si Edna Bobilins Balubar and family. And sabi niya, ate, gabi na naman ako uuwi. Mga 10 p.m. lang, ate Edna. Panggabi ako ngayon, sabi ni Lourdes Bobiles. Nakikinig ba si Ate Edna? Hello, Ate Edna. Hi, John. Kinukumusta po natin si John Carlo Fernandez dyan sa Santo Cristo. Hi, Lynn Binaday. Of course, binabati natin ng magandang gabi ang Bermas Barceliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bacaque, Albay. From Ikaw na po family of Fatima City. Daisy Bernal Bonaobra, kumusta na kayo dyan sa QC? Nena Palanas Bobbies? Dyan sa Sua Malinaw, Albay. Of course, dyan po naman sa Kinaleng. Good evening to Maria Emma Vergara Gonzalez. Amiga, kumusta na? And of course, sa mas magayon dyan na si Mami Upeng. Mami Upeng, good evening. Ganun din kay Ate Nora, kay Tita Jealousy at kay Tita Al. As in, sa gabo sa mga bugoy, as in mga baguettes. Good evening. Sana masayang-masaya kayo ngayong Huwebes ng gabi. Kailangan talaga maging masaya, no? Alam mo yung tawanan lang ng tawanan. And of course, kay Ate V, Bonggala. At syempre si Mami Normita Contreras. Diyan pa rin po sa Kinale. Good evening din kay Kuya Mario Francisco. Tita Chris Barameda. And of course, kay Mami Lani at kay Mami Evelyn. Diyan sa Chris Resto Grill. Diyan sa port area. Siyempre, kumusta naman doon sa aking manliligaw? Tuntua ako. Ano? Kumusta doon sa aking manliligaw dyan sa San Carlos? Oy, nako ha. At siyempre, dyan sa San Isidro Malilipot, Albay. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Alam niyo na kung sino kayo. Ang dami. At paulit-ulit po tayo magpapaalala, no? Dahil meron na namang isang malawakang pag-ulan na magaganap next week sa pagdaan at pagdaplis-daplis ng isang malaking at malakas na bagyo sa karagatan ng Pasifiko. At sigurado damay tayo sa habagat, kaya masyadong maraming tubig po yan. Malakas yung bagyo doon sa Pacific. Sa atin naman, maraming tubig na ibabagsak. Kaya mag-ingat po tayo at paghandaan na nating mabuti yan. Yung mga dapat nating ilikas, lalo na yung mga lugar na binabaha, alam nyo na yan, ha? Para pagdating, wala nang problema. Diba? Ready na kayo. Minsan pa naman ngayon, ang mga baha, umaalon-alon. I don't like. Buti sana yung baha na may mga dalang tilapia. Eh minsan hindi tilapia ang dala. Nakakatakot. Kaya ingat po tayo always, ha? Minsan kasi pag hindi mo pinapalalahanan na mag-ingat, hindi nag-iingat yung iba dyan. Sa akin naman, pag may nagsabi sa akin na, ay tita, mag-ingat ka. Ang isasagot ko palagi, sila ang mag-ingat. Bakit ako? Ako ang mag-adjust? Ako talaga ang mag-iingat? No! Sila dapat ang nag-iingat. O, diba? Maiba lang. 11 minutes after 8 o'clock in the evening. At syempre, dapat nakakain na rin tayong lahat dyan ng ating mga hapunan. Yung iba nga, nagre-ready na ng midnight snack. Wow, ang kapal ha. Sige kayo. Hindi kayo nang dadamay. yung kakakain lang ng hapunan tapos nagre-ready na ng midnight snack. Kasi maraming estudyante na nag-aaral, di ba? Siyempre, nagugutom yan o di kaya may kinukutkot. Pero ito pa ha, pag maiwasan natin, huwag tayong masyadong kumain ng mga chicheria. Maalat yan eh. O di kaya masyadong matamis. Ano na lang, kung medyo gusto nyong magkukukut-kut-kut-kut, eh gulay na lang. O di kaya naman fruits. Alright? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita. 12 after 8. Mm-hmm.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tito Puliana Show
7: on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing
17: Patata!
16: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
17: Patata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay!

0: safe sa mga sensitive skin.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
3: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
4: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
5: The Tita Poliana Show!
6: Yeah! Again and again and again. Nandito pa rin po tayo sa The Tita Poliana Show on a terrific Thursday night. Nauuhaw ba kayo? Sa tubig. Dapat palagi tayong umiinom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day, okay? Yan ang aking paalala paulit-ulit para na akong sirang flaka. 8:34 at meron tayong mga pahabol na pagbati. Shout out dyan sa Fatima Tabaco City to the Abrera family. From Christian Abrera Chan. And of course, binabati po natin ang lahat dyan sa Naga, Barangay Naga Tiwi Albay. But most especially to Malu, Aleth, and Agnes. Thank you so much for listening in. At pwede rin po kayong mag-follow sa ating Facebook page, The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Udi kaya naman sa ating TikTok, Diyosa ng Kahibangan. Para happy all. Yes! Eso din ha, paulit-ulit ko rin sasabihin sa inyo, malapit na ang bear month. Baka hindi nyo masyadong napansin. Dalawang buwan na lang, may sisilip na na naman na mama dyan sa mga bintana ninyo. Kaya dapat, ready na tayo para sa Christmas season na naman. Of course, forever, nakaibanan po niya to sa The Tita Poliana Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products and of course, Rejuvenant products. Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Daily's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, and Kiande. And of course, Sweet Station Mallows. Available sa lahat po ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na. Para sa inyong inasal cravings naman sa diet, pasya lamang po sa Wanok Chicken Inasal Diet. Diyan po naman sa Ginto Building 2, Governor Panades Avenue, Centro ng Diet. O di kaya naman para sa inyong online orders, pasya lamang sa Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet. And of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Ira Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Muchas gracias and daghan salamat sa Gems Products. Of course, sa mga magagayo na mga katindugon, sarang lugar sana po dyan sa Tabaco City para sa satuyang me time as in self-pampering. Of course, Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahi, Tabaco City. Pasya naman po sa indang Facebook page, Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa. Sana naman po kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong Huwebes ng gabi. Sana nandiyan na naman kayo bukas. Weekend happy. Weekend happy. Sabi nila. Dapat kasi maging happy tayo pag weekends. Dahil kasama na naman natin ang ating family. Tabi-tabi muna yung mga gadget na yan o kung ano pa man. Focus muna tayo sa family para mas maging close at mas lalo nating makilala ang bawat isa. And of course, para lagi tayong happy weekend. O diba, may ganon. Hindi naman po ang sa inyong lingkod na baka masyadong magayunon, pero mahamuton, nag-iiwan ng mga salitang paano na ang bukas kung hindi ka nakakatulog? What? Ano yun? Sweet dreams!
5: The Tita Pollyanna Show! Tita Pollyanna Show!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Cricket music and beyond. One Radio. 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwalaang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
0: 99.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
3: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
0: All in one. Ito ang One Radio News FM.
3: Tindugo na.
0: Bicolandia. One

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 coffee.
3: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
4: and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka!

0: Subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe

0: ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepcho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepcho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
7: One Radio, 99.7 News FM, .it.

Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 8. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Tinapos na ng Iglesia ni Cristo ang tatlong araw nitong protesta bilang suporta kay Senador Radante Marcoleta matapos igiit na naiparating na nila sa mga kinauukulan ng kanilang mensahe. Ayon kay INC spokesperson Brother Edwil Zavala, hangad nilang manaigang tunay na katarungan sa bansa at hinihikayat ang mga dumalo na umuwi ng mapayapa at maayos. Nagsimula ang pagtitipon sa Quezon City bago lumipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Batay sa tala ng Manila Police District, umaabot sa humigit-kumulang 8,200 katao ang pinakamataas na bilang ng mga dumalo noong Huwebes ng gabi. Sa kanyang talumpati, nanawagan si Zavala na isantabi ang pagkakaiba sa relihiyon at magkaisa ang lahat. Samantala, nagpahayag din ng suporta si dating presidential spokesperson Salvador Panelo at binatikos ang ilang opisyal ng pamahalaan dahil umano sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Inulat naman ng Philippine National Police na naging mapayapa at maayos ang kabuuang tatlong araw na protesta. Nagpasalamat din ang PNP sa mga organizer, kalahok at mga ahensya ng pamahalaan at publiko sa kanilang kooperasyon sa pagpapanatili ng kaayusan. Iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na,